Awradinwo Wanya wode Awode fo Oh Oh Jesus Oh Jesus Mini ati Moses woman e din kan no se na e ka Jacob ko na obere mabi ne no ba beten tamu di ko dru aditie trani si oja na yere na dapade nyina ho ko chai awlade ni one pipe po ani akom chene ni nyame asem ifiri se wo hunu se e dia na daneswa enye din ya na yedi mpa eye nsisie ni na dadi ti woni awlade ko tentam na trani si o tani mu no awlade ye nyankopon so san ni de yan okofuo oduduo Israel nyame ba ene da wutie me sa won so beto na won tan awlade won paibom na samne akom jini mu a won so so awlade ba sa wudin na won den koni koni mudi koni mudi ba ja di si ton koni koni mudi koni mudi